0: bi o sa pe tu e hunu pe khu so nu a bo de so hunu po o gbe zi la din gban e
1: 0 1 da ga kan nu fi 90
2: ne ta o roza le mi go yoro tin so ja pe vi do gbe me ga gba sa du
1: mi lo don do mi lo sun ja pe vi po sun ja da ho bi pa
2: mi do si se re mi mo fu do ho
1: ho e ku na
2: le yen na do nu sonu de no yi no ni le ka so me o me ni o ayi da so me pe ina wa so nu e te we na je kaka bo mi na le ha je nu ku do nu mi de le ti kaka bo me bi ba ku wa du wa we Where this was a public way of business of it. Then you know, Motemono, you say. When I don't know many, you know, where a year been with Domico Jetty told you, no day, Julio, in our house, told me so, that's all that old guy you were. Because they are so fast for you, Niji. Then you only are waiting many, you know, if only I get that that's all Lord is back. Nyanya de ni o ejeje eh esto bia ayi me ga so me so lo ni me ga so me we e tre ti nyo de te go de bu sika ana tre ton fini lo wa wa gbo di kaka e wa don ide leso e we ko mo elu ya ni o mu ya we igbe do du ye ni to o da lo sin ni nyanya mi de nyam o bu da di woni
1: do lu me do sun Lesin kanu de yo donu esia
3: Allo
1: emi de ka fongbon yi
3: ododu
1: weyi
3: na mi foru
1: jaja go yanei
3: moku do tozon
1: tozon weyi kuno
3: o ka bibu do wa ajo nkan me de ko di apo ka che mi gbewe
1: eh eh mi gbewe
3: eh de ko di apo ka che mi gbewe ajo nkan me we
1: eh
3: eh o moku do ko
1: weyi kuno
3: o mi mo ko de mi zo afin ne ya Over who da we, but many manual, manual. They do a man in their dress and don't know where. Odo, many a daffy. As soon as we got going, ma. Where are going? I got your me down, you don't. Soon as we got going, ma. I don't get a good ready. I got a bad job about that soon as we go. Look, when I will go. I know you could have done, but I'm more than one of the same novia Miolema. So, I did the Abiton, well, the Abiton. And then a man that grew up better than blue. And then there's a book, Gamma Giado, and I'll bear my jarry. Gamma Wim, the number Wim Wadoe, and I'll bear my way, but I'm going to bear my poem. I'm on the book getting me, I'm going to bear my blema. Me, Beto did it, Pero Mele. You want to be a guy? I'm going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm
1: going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm going to be a guy. I'm going to be a
4: guy. I'm going to
1: be a guy. I'm going to be a guy. Ya pa
5: tena
1: le
5: Omikano dagbedo toma.
1: Ami aho adi yane.
5: E yane tondo alesisi loko su subanu gogo waton atan wanyewe.
1: Eh?
5: Bon yowe si agonli kove do sisi jeha ayuhu nesin hotoboji.
1: Agonli kove.
5: E ne zuba ipe.
1: Oo. Susin tukmo ome donne.
5: Ocho un okuba.
1: Mm-hmm.
5: Anche noi.
1: Mm.
5: Tugu ita agonli mima.
1: Mm-hmm.
5: Oo, bomi he, huwa.
1: Huwa yane.
5: Oma, nou konton wèy do man. Ona yasso wa to da so men. Pi dibe nan juru ya. Eni yon walo bili bili ne kanfran. Iso bili spuwa. Oh, me kanonu. Mo vipay. O dadanon le yon kuntome beno le ba. Walo bili bili mo. Wekani walo ene le. Ona nou nou vio bay. O trungo man. Yemi nou nou vipay. O dadakara so ara so tu ne. O dadale ayon nou kon retome. O rele a so vla. Walo bili bili ta wendo. O to mana yi nou kon. Ouwe do mana yi nou kon. Si walo wa yi walo enele. Na biyo sou nou edo walo moun koton le do. Ye me edo walo enele blu e o. Yo wè nou moun fiye ton. Kono moun fiche si. Kogo ko si si. Kono do. Walo blik blik do fi moun koton le ou. Be moun koton edo enele blu e di yon. Mi ma won le e chobu mou yangon di yon a. Walo enele so gwilu. Owa. Asu da so a e. Buba aso ato pou bidi a me kandile ti mono ya planti da so me bono le bodu walo ene le blue yo a bon jeli bi bu radio bi ve jira taru tukui o mi na mono kun je o kokura do yo mi mi na do kuru me ro kuto le chuhu yi
1: mi le don do me kuro su si to pon me do mo do to mi le yo bi hui kove se a do po do we ri bo su sa yo ji we ide we don do me ikoro boy kan po zapo tapo zobodo me po agba yin sun po agbo ho mele ipo we don do lo mi lo me gadi e
6: alo fo do ti
1: e bi de ga fun mo yi
6: fun gaji me de re tulo
1: e o ja jago ya re yi
6: yo mi se afranku
1: afranku to afranku no le di e
6: eh
1: mhm
6: e yo ma wa sana
1: ka o je bi sisi a
6: eh yo ma bi ho wa
1: mhm
6: e o me do wa gble gble ne le o akro na sa ho ta o ye me to nu de bu in tataru gbe me fi le a ni a ka tun do nwene ku no blo o ne ka gbo ba ran blo nu o me ka mo blo gi o nte ka gbere ma so bi e de su ton blo mo na e ni de poko wo wen me le blo e de so be de bu a me pe su lu e le de gi me o do te i ka le
1: a franku si ka o me ne donu toro mi toro sun lesin kanu fibodo to mi ye odo nu esia
7: toro
1: ebi de fun mo en sa okete yi
7: ye fun sa ke de we
1: wa si do po yo po le po lo
7: ye bi fun
1: mhm
7: o ti a zero wa
1: ko wa yare
7: do du mi na radio mi ton
1: mhm
7: do le le ti mo mi bu na yi do ho su su mo no yi bera do e mun da bo e so yu ka lo kan da yi yo kan ki do credit e wo ti non don do na ho na ho don te ke sian lo
1: mhm
7: amo fo ya je wa
1: mhm
7: be suman yi we be suman yi e we suman bo te katan le lo kuku na satan lo kuku ye lo fi te be bra di basi 80 ans son bo de bro we be suwe lo yi ka yo fi le mai mo bo lo bro bo no vi te sin yo ati me sin no vi abia te sin de a in se ko te ka o fre a daino ko daino ko melo ko epo de ba lo ka lo fere aro ipon nu gro mele ton do yeme o suwe pe suwe bueno yin no tin ni e gbezu e se de ba so yin lo kora e ndo nu ni
1: o
7: we bai
1: eyin na chanu mi do sakete ko bele mi ro do mi me ka yon lesi kanu do fie do 0190 77 0505.
8: Allô?
1: Let me dey ka fun mo na jina.
8: Fo ga jina.
1: O yoro mi sin.
8: Yoro mi sin wega.
1: Wega sin kan me.
8: Yoro yoro yoro fa vie gbe blandin.
1: Eh eh eh.
8: Ko le mi he wa o.
1: Mm.
8: Ni a ni fun mo wa le mo we na mi.
1: Mhm
8: mhm. Ni zo ba ye mo we ni o. No e ma e ye tun o da zo vie mi ton. Lo ka ba je di be di. E de se ka le bon ne. Ko do tomo
9: Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu
10: plus
9: de temps. Je suis un
10: peu plus de temps.
9: Je suis un
10: peu plus de temps.
9: Je suis un
10: Ima wala ni roma ni wala dapire ye gan li fi kona do to mi to me bene na to mi to no ko ina ti promi ndo ndo mi gudo no turo e la le do ti
9: e je yonu da ho gudo yonu pe epo tuntan ganji we modo asudi emi ti da to be yan so gan emi to yi do akabado no sunu egudo ade ya ele tuntan ka no vito epe vi o eme eh yonu do mi momo emi gbe Epo jonkin jonkin do nu emi e. E sa se de nu emi. Ko lo to le pon yo bi hwe. Do nu me ro kan nu yo do nu hwe se asi na.
11: Why you do ti?
9: Let me ka fon boyi.
11: Fon gali.
9: Do khate me ka di de.
11: Do a hobi de ka.
9: Ada bo me kan ufi.
11: Nde won Ines.
9: Inessa.
11: Wi.
9: Nde hwe nu.
11: Eh.
9: Yo kan ja si to isia.
11: But when you are, but next, but young Walla, I know you're quick for the galas in the way. But may I use as a member? The other one, I thought it would have done you. But I think Mokaga Bobe. I don't know if you're there, but I think Mokaga Bobe or Gudo Meto. I learned Genovic on Gudo. But I Genovic on Baggy, they are a stop there. A stop with the Bavia and Blue and the Bunio is busy way in Adam. Yote bukwe ton bonde bwa is busy we na do so ni a si mba mi bona le ba no vikia bo dioro bo bo ba wa ho wa iwe nu ko a o e po ho abo do he gandia ba o e vu e gandia de vu e gbon e teyan di e izani
9: eyan izani Nyonu, no de gudo. Bokon le mon no vito e jenek beton le e beno le yon nou menu kume boy no le do. E do mo e do ka dada we. E jenek beton e, e bo de u do fine e. Nyonu e ko jura boko winyan do hone e me we da si dade we e no ton ka bi hui. Dagbe te ka de me, nyanyan te ka de me. Azo gane yon ton we mi. So bo nan do, nak plon mi de nan do nou me e do kan nou son le kan we. Nemi de ka fo bombo yoro mi si khade me ka di dey.
12: Miro ganji do wexi afiko.
9: Afiko do wexi sa yoji.
12: Bebe pebo me di tu mi do ni benu ni kez.
9: Eh
12: eh. Ibo kuro ho.
9: Ho e kuno.
12: E na chen mi kaka. Nye mi lo ziwa sa ha. Igobu ya, igobu ya, igobu ya. Ma ona bule na jejin mi lo.
9: Ami ya wadi.
12: Mi me kati se bu modo mina ibuna zan le yo. Mina inda bu mi le yo, mi diso mina ibuna no si buna no zan. Soti ni mina da di ba, ekipo di de no do horoskopo ndo, me de yo kali, me de indi yo. Eki ndo di do, mene le no le ari ya yide yi jino. Me me mo a, nyoni de nyoni mo, nyoni di kuru kedi, mi kabi mo nyoni di kuru. So mi zogu sobo, mi de yo, mi zogu aso waba, eka yi mo bon do a dewe yo. So don't do it, but I can't say do it, but I can't say do it.